me a muje di atia no anya saha anya saha mamu ha meti saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moje di sam na tumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuje di atia no muje di anyi mo nkwa anya sa mamu meti aho na ohu na de amno mu ho a e ade ache sumpo ah ah ngwa ngwa juma na yesu yo

ya honsentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia meteji wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se everybody na yesu rechamo any friend for me no be bad in cheno amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobu an se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye And I yesu tin in sa or the kawan and chira won sa Sani amuchidias

ya honsenchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia meseji wa yaresa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwuwate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emrebina yesuri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewei omobua ne se ha ni owure

0: awa wejo ma na yesu yo sencheni ya na yo
1: onyankopon ayo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standedede bro kaya mama yama sahana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be bad in cheno amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji

0: Ata boda ne ma me wate. Bene nyame yesramo. Wujiri se radie yesramo.
1: Yeah, yeah.
0: Wujira wuti mi se sanko. E radie yesramo ne wase fo nyina. Wo me nyina ya adehye.
1: Eh.
0: Ye, anyu mo ese na wabe bua. Na wuti wona se su wadiwa. Na waka che wo spirit se kete. Na po wa ji mu po. Na kunu bi ya odia.
2: O se.
0: And so we be around to old. I just said, if I didn't want.
1: Oh, you my Eunice.

Sani amujidi etia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emri bi na yasuri chamo. Eni frafo mienu bi bani cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidi ba. Huye mobo Davidi ba. Na yasu bisa won se. Mujidi se metu miya yewehi. Amu buwa ni se. Ani owure ye jidio se ubetumi aye ena yesu tini nsa ode ka omo ni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho e ade atisu mpo ah

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase kunu no ɔngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be bad in cheno omutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobo an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka wane ni chire wan sa Seni amu jidi eti ya no enye sa mamu Ha, miti sa na chesem ni se Emribi na yesu riche mo Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa ni se huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye E na yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire won se Ha Se ni ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesia hwa no hu na dia amnu muha Hey, I need to sumpo. Ah!

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anti sumpo

Wani obi na ba sa si su Afi baku Ani musumi baku Naso kota ya wa story o Enye wa wadi o Obi sedia wa nyane.